Jeno moka titung chi mister wang mai yen okore. An nir mo achil an doka di chino we an lim pa wara petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li rok. An achil wot pa ka oma laba ikar mo kono mister an no kono jan. An nir mon weng bok chel biye jinja chi aper kitam ni kwak miyana boi di ikin ge kono. Eto mon cha wanya wini gen doma doma manu tugili yu chwi teng. Gena da ti ma yene. Ana chwi nyong music mo ma gwa kwa na pakir kenying miyana boy bi locos man. Chiki kuma be, danu kuponka na na ma liyat. Manda oke kena na pori nga doma pori ngot beli tik. An miya pori wama ma liku man tugini an Mr. Boy bi locos man ki kome. Ana wachi a boy. A yele dong pe. Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manda, umira churi gangwa koi chini anpaja. Ana wachi aboi, aboi. Kone reti mkiri meno kono be mada. Eto ane chwaka wara lea lea chao lo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karpor ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga la dira boy mister. Apuali tu, loru nanga mudun.

nono. Jai kwero lokawo, we toro bedi nono. Jai kwero lokawo, we toro. Ana meti ki pene kwa madam se mister, chi cho wache ni ka kuare manok. He, ikarma cho do dugo, cho kong doko lingata, yako dwaka lokwe cha amone miyana wache warbe, ana miya chetwa kama ene ti yeni. Kara miyana no teo beru us girl pa one at anone, chiki miyan ruma chiel ki ngei kenyo mister, la kuali tu, loro nanga mudun, he. Ana wati luboite anna ber kitamne ka twar me ko wor wan kiri wako chi win lok ma mane me in komiti e cho wati muzeti makki jaga lok an pedone done wiya ma twal ki kuma be anti ki dakna ka ngar en kam gi dong peba pe yel wiya en to kai bi chierba man nge at ken ke no at mo mala ti na nyaka mo ber nyime chi pen ki ken chi obu nyoto du gore ka me na boy ki kuma ana wati ka kuma na yel dong pe luboite gena dong pie yini ko argan ana bi dugi speed te a cha wat kuma no mera anena a wini ga cho wadi ki dagana ni e nyakilir we gat werba ye ro ma tin yor yor wakin an muze duguni no wati o ticho duju we awaje o mana ya boy a yele don pe

0: mu mere ka wuya mano te wo yore lu yo ka jo no pang keng me ye nyu baby konji te yai wa me don te ata ko na nyala re ri cho na yem kele ki kara lu en she ba o keng ki wa me don te ata o keng ka na tin ti yai yi da ho ko ne jo te to nyero banga da wuyo popo kunda no ti ara be jo ni ene ka ro pe wa ko do ni chalo ni ka ka ngo ka ro pe kiru ra bu gina ra me kon pe de ne no Perico e curca da hanyuala de jago kobo. Ini no menyuala ku jamano de romo giro koba. Ini no menyuala ku jamano de romo giro koba. Siario di wur ku nyi de jago remo koba. Oke ka ne da o de remo re menyual. Oke o de kwanyu nga jamori o ke mo gudu. E wo do nga jo ha jenda mo ber wo na chola. A o me ona. Ke ngulo nyuala rio ke ngia bero raba me da o yaj. Maga una lamdong mengo la penyo kengi Agrege do keng was the thesis Agrege da mu was only for Who was the winner Amu was the winner
1: Iyom yek kere wer kwaro
2: Alishani winyo kwa
3: Bimar me pacho
1: Iti winyo or radio Iti winyo or radio Iyom yek kere wer kwaro
3: Bimar me pacho
1: ETV News or Radio.

nyi aro koli ha ni na jil ko nyi aro koli koli no utero gulli ni no ana woro no atero ranga banya karma tun muru bulok tiyo ere wi ko leno ana ma jil ke ngol koli ni nga ei musala wewe natoka wapi koli ugauni no.

0: e gallo noro de ko banyara nyam ni mi pulori a jono jo el kere ke riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolo re de riyo kwena
0: pulo dongi bang bang meri pulo dongi bang bang timwa ya lo por riyo Chor le ya, le llena ya el chore, huir, huir le ya, le llena ya el huirre.

0: mondo en ko be komite en en wego da ho mere on de bo chu nyere be me mi do mona jo do ngolo da chende ke da rege gin mon nan ka mar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gi la ji a alwa ka kwa te be on ite wit kere o
1: ni e wuri maki
0: kana nu ni pe ko ti ye a wuwa tina man yamu log yu ko a don ka yini biru mato kwa pinge yu komi mora goye yeri o jode duongo mwa ngeo kita yini tuwa yu kere silim yen gubu da don wope iye giri kagini yepe iye giri kagini yepe kakobe komi loni ti jo mamu lo en kobe komi tien en wego da omere ot lepo isu nyere be mimi tumone jo Don kolo da sente ke da rege Gin mondan kamar ko rege Tenu ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa Gin mondan ngomi yo chwa pol ti ato e silim Kani manu di no be di wo ne pilo pilo pili ki la ji a Alwa ka kware te be ongi ti wit kere o Da wuni ma ke na ko bi wu ko bi shani Ke ye wuni winyu do ni kinu jo Don beru kere bubun Kai beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.

0: chuny kede wer kwaro
1: bi yom chuny kede wer kwaro
0: bi mara me pacho
1: bi mara me pacho
2: I wan lang yo bido te loko kamu pene
0: iti winyo or radio iti winyo or radio

balo mire to ngama ngia yini ka do go gara mara puri no mire to ngama ngia yini wa ro go gara mara puri pere mire to ura ngama ngia yini ka mo ti ngi gara mara lo nga mire to wa ngama a wi di je ka chu no